Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkan ku dai. Mun iso ƙarshen wannan tafiya. Bayan makonni, muna bin sawun kalmomi, muna yawo daga birni zuwa birni, daga mutum zuwa mutum. Yanzu, mun zo buɗe labulan ƙarshe na wannan doguwar tafiya. Amma a wannan karan, ba domin mu sake bada labari ba ne, sai dai domin mu tsaya cikin girmamawa a gaban wannan ƙwaƙwalwar tarihi mai zurfi. A wannan karan, ba mu da gaggawa. Bar kalmominmu su yi sannu, bari duniya ta yi shiru na ɗan lokaci, ta saurara kawai. Ku yi tunanin ƙarar wani maɓalli, kun saurari wannan sautin kuwa? Ba ƙarar ƙarfe ba ce kawai. A shekarar 1948, mutane sun kulle ƙofofin gidajensu lokacin da suke barin garuruwansu. Suka ɓoye maɓallan a jikinsu. Sun fita ne da fatan cewa cikin 'yan kwanaki za mu dawo. Amma wannan tafiya ta zama hijira da ta ɗauki shekaru masu yawa. A yau, wataƙila gidajen sun rushe, ko kuma iska ce kawai ke ratsawa inda suke. Amma waɗancan tsofaffin maɓallan ƙarfe da ake gada daga kaka zuwa jika har yanzu suna da darajarsu kamar ranar farko. Abin da tsatsa ke kamawa shi ne ƙarfe kawai. Amma jin kasancewa da alaƙa da gida da ke cikin zuciyar mutum ba ya taɓa tsatsa. Wannan maɓalli wata alƙawari ce ta har abada cewa wata rana za a sake buɗe wannan ƙofa. Falasɗinu ta kama da itacen zaitun, bishiya ce mai tushen da ya yi zurfi wadda iska ke lanƙwasawa. Amma ba ta taɓa barin ƙasarta. Duk inda kuka je a ƙasar Falasɗinu, waɗannan tsofaffin bishiyoyi masu daga kawunansu zuwa sama ne za su tarbe ku. Sun sha ganin yaƙe-yaƙe, rabuwa, hijira da kuma shiru. Ko da an karye rassansu, ko da an sare su da gatari, tushensu ya manne da zuciyar ƙasa sosai, har ba za a iya cire su ba, domin a can itacen zaitun ba tsiro kawai ba ne. Tamkar takardar mallakar ƙasa ce da aka rubuta a ƙarƙashin ƙasa, ita ce ƙwaƙwalwar tarihi da kanta. Waɗannan bishiyoyi suna koya wa mutum haƙuri, ko da gangar jikinsu ta ji rauni, suna sake fitowa kowace bazara, suna zama kyakkyawan misali na yadda ake mannewa rayuwa duk da ƙalubale. Sai kuma Ƙudus, tsohon birnin da tarihin ƙarni-ƙarni ke hutawa a ƙarƙashin ƙubbobinsa, wanda titunansa na dutse ke ɗauke da sawun annabawa. Da safe, ƙamshin gahwa yana tashi daga tsofaffin ƙofofinsa, yayin da yamma addu'o'i ke tashi zuwa sama. Gaza, birnin mutanen da suka koyi rayuwa suna kallon teku, inda yara ke ci gaba da wasa a tsakanin rusassun gine-gine, inda iyaye mata ke ci gaba da shimfiɗa abinci. Birni ne na mutanen da ba su daina kallon sama ba, ko da suna cikin ƙawanya a bakin teku. Yafa, kyakkyawan bakin teku inda ƙamshin lemu ya zama wani ɓangare na ƙwaƙwalwar tarihi. Akka, tsohon birni mai katanga waɗanda raƙuman ruwa ke bugawa, amma har yanzu suna ƙalubalantar lokaci. Sai kuma Haifa, birni da ke kallon teku, daga tudunsa yana jiran 'ya'yansa da ke gudun hijira. Dukansu shafuka ne daban-daban na jiki guda ɗaya da ya ji rauni, amma ba su taɓa rabuwa da juna ba. Falasɗinu ba ƙasa kawai ba ce, ita ce doguwar labarin da mutane ke ɗauki da shi a cikin zukatansu. A cikin wannan labari akwai hijira, akwai sansanonin 'yan gudun hijira, akwai ƙuruciya da bata cika ba, akwai rabuwa da jira, akwai gidajen yari, akwai shiru mai zurfi. Amma a cikin duk wannan, rayuwa ma tana nan. Akwai gurasar da uwa ta gasa, akwai mafarkin uba na komawa gida, akwai ɗalibin da ke karatu cikin duhu, akwai ƙarar da ke tashi yayin da ake wa shahiri ban kwana ko kuma a wajen biki, akwai yara da ke gudu a bakin teku. Domin a Falasɗinu, mutane ba azaba kaɗai suka ɗauka ba. Sun ci gaba da ɗaukar rayuwa ma a kan kafaɗansu. Wataƙila muryar da tafi ƙarfi a cikin wannan labari ita ce muryar yara, domin yara suna wakiltar makomar da ko yaƙe-yaƙe ba za su iya kashewa gaba ɗaya ba.
yaron da ya kirkira sabon wasa a tsakiyar wata hanya da ta rushe, yaron da ke zana hoto a gaban katangar da ta kare, yaron da har yanzu yake kallon sama yana ci gaba da yin mafarki. Wani lokaci wannan shine ainihin ma'anar bege, rayuwar da ke ci gaba duk da komai. Sannan a tsakiyar wannan taswirar bakin ciki, sai muryar wani yaro ta sake ratsawa cikin kunnuwanku, ita ce mafi girman abin da ke girgiza zuciya, kuma abin da ba za a iya kayar da shi ba. Duk tankunan yakin duniya da duk shingayen da aka gina ba za su iya kashe dariyar yaro ɗaya ko kuma muryarsa ba. Muryar yaro ita ce kyawawan kwanakin da makoma ke bin waɗannan ƙasashe ba ce, saboda numfashin da zai kammala dukkan labaran da suka rage a rabin hanya yana girma ne a cikin ƙirjin waɗannan yara. Saboda haka, begen da muke magana a kai ba irin bege ne mai cike da mafarkin tatsuniyoyi ko soyayya ba. Beginmu shi ne waɗanda ke tashi tsaye da gwiwowinsu suna zubar da jini a cikin baragwazon gine-gine, suna ƙin miƙa wuya ga azaba, kuma suna tafiya zuwa cikin duhu ba tare da ƙiftawar ido ba. Masu sauraro, a tsawon wannan shiri mun yi magana game da birane, mun yi magana game da tarihi, mun yi magana game da hijira, gwagwarmaya, teburin abinci, waƙoƙi da kuma shiru. Amma a cikin duk waɗannan labarai akwai abu guda ɗaya da bai taɓa canzawa ba, gwagwarmaya mai daraja da wata al'umma take yi, domin kada a manta da ita. Domin akwai wasu al'ummomi da ba ƙasarsu kaɗai suke ƙoƙarin karewa ba, suna kuma kare ƙwaƙwalwar tarihinsu. Kuma Falasɗinu ta shafe shekaru tana yin hakan. Har zuwa yau akwai wani tsohon maɓalli da ake ajiyewa a cikin aljuhun tebur, akwai wani tsohon hoton gida da ke rataye a bango. Har yanzu akwai tsofaffi da suka yi imanin cewa wata rana za su koma gidajensu. Akwai kuma iyalai da ke koya wa 'ya'yansu sunayen garuruwan da aka haife su. Ko da wasu labarai ba su kammala ba, ba a taɓa mantawa da su. Wataƙila Falasɗinu ta gaje, wataƙila ta daɗe tana jira, amma ƙwaƙwalwa

kamar tarihinta har yanzu tana tsaye, kuma labari baya karewa, domin har yanzu akwai mutanen da ke ci gaba da bada labarinsa. Mun zo ƙarshen jerin shirinmu na Palestino, labarin da baya karewa. Tsawon makonni muna ƙoƙarin gina wata gada ta hanyar kalmomi, kuma mun fahimci cewa labari baya karewa, domin har yanzu akwai mutanen da ke bada labarinsa, waɗanda ke haƙa ƙwaƙwalwar tarihinsa kan dutse. Wataƙila Palestino ta gaji ƙwarai, ta sha raunuka da yawa, amma ƙwaƙwalwar tarihinta har yanzu tana tsaye daram. Na bar ku tare da laushin iska da muryar yaro da ke tashi daga nesa, wadda ba ta taɓa yin shiru ba, da kuma sautin ganyen zaitun da iska ke kaɗawa. Ku kiyaye ƙwaƙwalwar tarihinku, ku ci gaba da rayuwa cikin bege, ku ci gaba da rayuwa tare da adalci. Masu sauraro, sai mun sake haɗuwa.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.